Ede na ka mi e mo profo bi. Ye be di po ya di ma mi. Ede na mi won to many na titi. Na sa ro di na po ba sha ma ni mo nya we. Amana o to